kum inat simmer punong Western music sundong. Tia konong asin linuk usang Hindi aser English dong dalinung New York pa ang asite. Tia ko minat lirnong umakit minasishi sundong. Tukwa ko minat turnong facts and fun. Tukwa ko minat turpunong a song that inspires. Tukwa ko minat mitsunong my state, my pride. Tukwa ko minat mitsurpunong anama alite unak. Tukwa ko minat simmernong aukan sundong. Dara konong vivid paradisunong Mumbai nung iyokpa ang asite. Ana konong dalinungi asal ninak usang English aser Hindi nung ang asite. Ana kuminat simmernong vivid paradisunong Mumbai nung iyokpa ang asite aser biza konong mizumbupa transmission shibangse. Yamaji tane sundong tem darin sinalite ipaya akash vani mogokchong.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: Asno ki asen linuk usang aser North East usang Delhi aser Shillong nung iyuk pa nga shoko ipaya Akash Fani Mukokchung. Mananita ang radio mabang tiyako minit lira tumadan kalami umakit minashishi sindong nung mesong bubanong Alichen Baptist Aruku Youth Ministry ajanga silamaki pa ang asize.
2: Class nung tsayuri tanur dang ni chupa ka as asubu. Ta sir, tanur tum tachang rabatam asang nang ba ang asize.
3: Good morning.
2: Ujang sang, manang. Asinok, achak I chupa kumner. Anong si, tanubu nanuka kumala chupa ka kumner, asir kuchiba kumner, achikan zang asyang no? Sang mern bay tama ni chupa ka as asubu. Ta sir zang ajo.
4: Ni chupa ka as asubu?
2: Kumala chupa.
4: Miss Nivona, Emily dang kumner.
2: Kanga chungurdo, sira na kuchiba Emily kumner.
4: Uzayim dak.
5: Weo, weo, weo.
4: Da asat na aruba do, kanga sa kinner. Asir ano pa arutang imtak alir acak uta aluy mauzi asir tetser dashi mapaminyak payyazi jambiba ang azi changrapang rasanda pa to kanga kiner asino ki jambiba uchi yabo nisong katia mangar saka imilipay jambiba yabo uta tapang nung mga iya mamatati changra nga ba to ni kanga noksir
2: Meren, achi shitakpa na
4: Miss na, payo zi imtak tail slumzi za da shir

0: kamchana sir tsa dang arur saka tiles ji user longsang pusta ka tanga pnya ra matok lok ch saka uta tashiba sha uzi emerge ki takha ma pna ki zgar ja miss tokrashima uzi emerbu na yemdak nong akusha atazba aki nisong karbu tukulok ya temsela nong luaten karbu temlongjang ya tujumilen luaten asar karbu temsen ya tabubang nong aten da doctor temi itam jisa putu tsadu asar no na tsar tem tanor pner mapang atunger saka pen maru ta asdang yemdak lemang nong kar nong mener kan anyer sinzen nong pen arwa tanur ji athazka alur anung ji uta aji tapla chaka ler anu na
1: ujang ujang sa
0: miss anu ai khaler ja emily bai tabang tananga ki share minyak pa ji
1: uta ujang sa saka na nabo emily kumar uchi dang chimyang ma mi nong ki dang nong e chimpu zum rang dang mong mong dung ya to ma sa ler uchi dang chimyang ma

0: Asnaki, Vichamachanga, Kanatunbanga Shugu, Manani, Omakat, Manashishi, Sindonosa, Kazakuptok, Tulukachanga, Shilamakiba, Angashitse.
1: Isunong ini talangka pilarda. Kwa, ya, anam hali ada ya?
2: Aho, jung hali ya, wa, arong, na shiba ya.
1: Ai, yu tek chur o ya.
2: Ah, ada na ya.
1: Ai, do ya, aji, nunuk. Hindi bi ken dang aru rong arma haji do, ni dang aru zahar bo ya, kan.
2: Hau da na, kan bai e ya, ki bo mi dan na, minang bo ba aru dang bai ya, tang amit ar di aji.
1: Hai do, udaji lanur kibungyang tama oza agmer jin na ya. Ta bo jegi tang ang ro ya. Ha uda klemi har mung bang agi zar uje. Kuda na ya na gi sngaler na.
2: Kuda ga uda tanur bze ja si lanur da chung ler o ya.
1: Eh, ani bu kada mung na do handap no kada mangor.
2: Mangola mangor ji.
1: Eh, ni ja

0: Uru atse telang coba.
1: Uru atse telang coba.
0: Kima tongge sang tongro.
1: Kima tongge sang tongro.
2: Kibak coa sharni. Umang cici tong mangko. Ura tapuan eh azan dokte taila.
1: Umang cici.

0: chim ran ning chang go long za ba di a tsung me ke ta ni
1: chim ran ning

0: kim yim ti lar chung ko ya rang ani se sung me li ai
1: kim yim ti
0: lar chung ko dan ni
1: o lar chung ko

0: chisa tu loba.
1: Tanur ta suba acha khur kisang asang kudaya.
0: Haido, haido. Angangma ni shidigo. Tukulukchi unsara uluadia. Ushi upin asir alima ainba achakchi. Tukuluk nung masam tsangalir. Saka pa mapa achakagi. Phone to computer asir computer to phone. Tadang acha. Susam dangsam mamadit. Suba liba tazi. Kipung chinchang mangadit. Uta kurachi ke chamali. Uta pa alir kalititir. Anu na?
1: Ujang saliang. Tanasung lanur tepilam ziji shira mishima lir. Ni tasaka nanam akazidi. Nai nang prado medetalir sidi.
0: Un sarajunga medetalir. Muchingi tzibuba tu dua shirba sidi.
1: Ni shidi angang. Ipa tuji parnuk yipten kulak nung. A sir ki kikam nung. Nai kung sang kaka sung loka yujang. Asir anipdang sakli, iba duja ki parnuk achaktak, ripyong a au zida hapta ka inyikang. Asir tamilin shiji gadang arwa siyang.
0: Hapta ka silin tzi usang pinir aru zi. Hai, alokpa. Utsimaka, utsimaka. Ya kiji sayandi ya?
1: Kumasi ya.
0: Naya shiba amado, hapta ka tip tatama inyogogo. Tangbu uzi danur dimduagya. Tupu kenadang, ucha upa da melina, government da mesura vacancy da saja tenzo gogo. Anu tetsir kadoa, chenjang tungur klen anu tupu kena yaria lima tse da lem tetogo.
1: Aiya, idang chibo anap tang punga ko tunga tok za leza na?
0: Haido, Mother Teresa ti akam zali.
1: Ne tamang kuba chenjang nung ali da metet na sibagi. Iba mapa tu inyik zi shidang ba dangar. Asunuk ya na, zingrim tak masi, nang pradak amangar ay kalir ja. Ya pungmang machung nung, misira, mpung sim atim ama asunung, nang prasunga ayupaya melinshi tila ja. Uda iba misik ba ji ay kalir, diang lor zingrim kalimir masi, diang luba kalim dipper da jimbi ba ji ajadu. Nia aluk ba asuyung kala, nia shiba achak shitak asitzi. Da malia sung, dia zi tisayu panem anishidak zizi minua malia gu tanda da mangartam ya. Anung chi na kanga gamdangang. Saka na nirta nura di ma kanga shisa tu bulu nu. Ni anu tasaka shidi. Na ya ba misira la dangi au nung achung zi ama da pilima. Guda, lir mali.
0: Hai, hai, hai. Tanga yimdangi ya rugu. Uzi kiyong tat timlin sarasatim nung injang ama ika lir. Ah, ni talur ne.
1: Adang ma, hoi.
0: Anuku ter bezi lir, tetsi alokpa tangisa meyipa arur. Alokpa, nakuma lir ya.
1: Wah, anu sama chungar asu kudaya.
0: De chimbishi. Kena ajuru tip neji, anu tik daya, chiptipa sarasadima among. Asir anuku asim lumiang asiji. Ajitma lumi, ibaslin anuku tenet lumi, Ibaslin anuku simmer da shiji merang danga gu ajangju ke tjak angur sidi nagalen road amai sisi kulimer aliba tangbu assam road amai kangsa nangsak maudarya ya nimukuk tse da sir napushir baya
1: ajadu tanasung asunuk tamangar chinjangje ajaki sayur sara satmer pushibaji tachung saka ipaya changa Asunuki angatitir, tangar tamang nung mita lukur alir tamangar tam kama awar. Zingirmi ner kipung atama, asir ne takam atama, ne tin jimbi zi sa alizibaji kangasa tong dibang lir. Tashidakchi yaadi, na asir ne kinung pui, tanur tin anuku nung mapang kui mintapa kazir. Misira utsu ulam atunga sinsaksima kazidar ma.
0: Aya uda. Tupu ofis mapanu mazang dang alir. Asir niat de jimbishi. Anukunu mapaji. Tukula kudanga diimba. Mapanungi mapa jauda. Unsarap lemuradu ya. Saka aunung sarasadumbo kalimicha de per akir.
1: Sarasadum kichayaki mapamakumtetsi. Nurchir nurtak achitpa kuruchi kanga tila karang lir. Tanila nurtem kuruchi zinger mizung ma lir. Tashi the material shibagi,

0: Asnuki chilushi sindung tan kalami kanatan ba ang asyuku mapang chuk ako minitlir atong badan kalami yimdaklir aser miri gao miri git sindung tansakar mazung bubanong miri gao miri git sindung no asnuki alam payakam tir asamnir aser ba pensioner ka lungwisa yimdi ba nungi pa changa iba sindung nung shilamaki ba asnuki tang ang asitsa.
1: Yimdi no imsisir de mia nir la nua indem. Tombang rara oba, tombang kokoaru, iba kanji, yame adener. Sayur, unu chung ake, tombang, non su chung. Nanyeri chanchi nano mangku tang no nugurang nong chibu tanam panang taro sonde ne obla nongorji siya chi ozimya asimna sonze imlea li troga sonze tobu jay ta na sonze saka ari sheo chibu mangku ka tang lebra alponga Uzimi troga sonsi. Koyiga bai leptiye yamayi uzimi ji songu waduji. Anongji shiaji badangbo. Ari mangwa leba jisa tauba da ubula nere chimbiya luba iba ganji tachiya gita nukse.
0: Asnuki, meri gao meri git sindong ang asyuku, manani akamla aser Esther dan ajanga au tagalam kanadan ba asnuki tang kagan gada ang adi.

Asnuki, chakasang usinung aki tetsudubu kanatan ba nga shidaki, manani ti aku minidlir pungwadong badan kalami, asin linukusang, dalinungi hindi aser English nung yukpa, ang asitsa, ibaya akashwani, mugokchong.